Nika 100 of 200 baba nakushilo. Thatha 200 ngabo fake ngapha, thatha 200 ngabo fake ngapha. Hayi baba inqubo yakho. Yo. Qomandi mamile na namhlanje, qondiso lo manje ngakomiti kwa ukomenta tu. Andimamele. Fundo apho ibhofolo. Danko.

Ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete. Ha o kgole shapu mfanaka, ha o kgole shapu da. Sinogonogo ha seyo motho mo tsisa.

Aga mo na wait ba sa in? Ba sa something e from gayang energy, ba sa something e from miyang job, maka wait ka rin. Okay. Ha! Emanyan, nagkatay